tau ta mai o le langi. Ia pa ia lo suafa, ia o mai lo malo. Ia faya lo fina ngalo le lalo langi e peyo na faya le langi. Ia e fua i mai a te mātou le asu nei o mātou me ai te tau mare asu. Ia e fa maha le a te mātou i a mātou ngasa. Pero mato foyo mato fa mangalo na tu ye wa ngala mamai ya te mato au foye te te ina i mato fa so so ni e na ve ai ai mato wa ya wa yo le malo mani mana a to mo le vi ngai fa va mlama amen ta to vi a tu vi inga wa samni.

se anga sala i e lua i tongi se ma i a te i e o le upu le uto te lova o le luai o le muai no no inga mua mua mua mua tongi se ma na ave le tali Yesu na o ese ai i la tau nei a wa wa la tau mauti noa o i la tau foi o tangata anga sala e a fua mai i toia ina yo i tamaiti si la fia le Yesu o le aini tangata wa toi o tafine na fita laile o Yesu o tafine o te lefa asala fo ia te oe alo ia oe ai oe te toi anga sala o fata oto Yesu le ala afua o le ola o le nitina ina o fita la Yesu aua e te toi anga sala o lono winga o le olanga ato o le nifafine o le olanga anga sala o se tina anga sala le o fita la imanino a Yesu alu ia oe, aua ete toe anga sala. Ele fina ngalu Yesu ia fano mamala ia leola o le tangata. Le fafine lea lo ta ue nisi tu sitala na ia faya ngalu nga le leimo le ali. Le na ta apena ime sidi ala ili fangu ala pasa wa yele suwa umanongi tau tele. Le taimi ule paaseka maunso na alu ele fafine nei ua tata ele fangu mani lingi ai ilo nao. Au ta oto le li e tamafa. Na ti ngā ai loto le au soo ngā ruenga na whaiele ni ti nā. Ma whi tau tala tala ai ai. Le winga lama le umasani ai lau whaafonga sa mo awa o i tātou o tangata soifua. O tātou umasani ai a whaiele tangata se isi ngā ruenga ti ngā usa ngā ruenga sili i le fina ngalo le li. A lawa e e watu lea. O mata wo nunga o lau mata a. Ia, alefa mai si la fia Yesu loto ole au soo, ele oni loto lelei. Fema Yesu, sea e ti ngā ai, o jou loto. Sea le mea wa tou faa lave lave ai, ile fafine. Awa ole mea lelei wa ye faya mawa au nei. Awa wale lingi e yele neisu wa umanongi ilo utino, e fai mafata imuanga ilo utanunga. E moni u te fayato iate o tou, ono u uma ole lalo langi, e tala ina iaile nei tala lelei. E ta ua aile mea lelei, ua faya ele nei fafine, e faa manatu wai ya te ia. Le fafine na masofalo na olanga ili loloto ole angasala. Aina matuwala ngona ili loto, le feta lainga Yesu, alu ia oe, aua ete toe angasala. Ele ingata aile faa moe moe ole neitina, aina tu lai mahalo. Alu se itau, o lona faa moe moe, le tina wa ia mautinua lona faa ola ina. Le tina saa ili ili fia maua, ole ala, e ala i mahalo. Wa ia ale lona sa taulo, masa vale, wa leto usitai o ia ia te ia, awa usitai ili ali, ule afa angatai ili tato talanoanga, faa moi moi lianga li ule ali, tato toi mauti siya manoi vai aso numa nai, ai fato faa faa soifu watu, ule au onanga ale vetuwa.